sa mga smart mobile app. Pwede pa mayroon ka nila. Isa rin kita kang dekay po nyo, kami lang dyan, kami sing, silaga. So, ito ang dito, na pamagkat, sa atin yung pamagkat, baka masok, lakir buwan, dan dito yung pinipanggit. Yan, di kata nyo po di Tokun, eh. Ito yung nasa, wala Agustus. Ito akan memasukkan data kami 200 MW. Insya Allah, kami siya akan berasal.

Pag-usap Islam at Madikilabang. Masabi ko ng awal. Sa Jaksa at ito, diyasalan sa pinag berabadi sa si Rasulullah. Abu Bakar mengalir Rasulullah mengabarkan Islam. Abu